0: Manganese.
1: Mina futhi ngithanda intombi enomzimba nje kahle. Ngokwebala ayithi kuba nebala lalusanda noma elankulu aliphanya. Ingabe mnyama njengami?
2: Mina ngosami.